Vasau sena sena bina puyan 20 minute ali abai taya main sena mo laka wita mo pa wagar mura godo idis sena kaya o batenga Tuesday sena Tuesday July ya 14 sena ina tia inoa nakahona ilani no ina na nabi ya o message ya o ngalpa na TIB of Shimonal Seiki adi ngaya na nga o hukao mizupo sita yuzi mama ip sena na TSRA na o fisheries and senabio free miye ina testing tanao miye ain paka ike so ngibia nasike ukame pananga naka isenabi miye ina bata inga ka ike yao ina kapatia ipa hona ilani pa sa nge dao sena na senabio ngi apupu ibiske da mingu nge kaina sena ngino compressor test ema ipa ka ike sena lakmo ino au tanaka e seno bi mie ina ngita mulpa o mie ina mai paka e ke make sure ke da ngina ngau wana pen au wana mi pananga nao sene compressor kai mora balba e genga zagi nga moino ke da ngina ngu au mie ima itaile sepa register mai pananga seta TIB fisherman al seiki au ngunu au vesslal na ngatana survey mama idin marine survey an so sena sena bimia ina ngita mulpa email ina register mai pa fisheries at tsra.gov.au ngino nel pala na address location na ngino huka wa mia ina compressor wa dingi wa mia ina boat mark ni dwara sena moino pala so tia ya hona ila ni TIB yao fisherman up sena bi message

10 o'clock, quarter to 11, tonari ng alpa na imi. Sina kay 11 o'clock no alpa talk black. Mai pakai kizigu ikenzu ng trendy trip nit kayo. Mie itama mai pseji 12 o'clock kada ipa. Ang pakai lakay yao alpa na o program al kunieti day mi pa 12 o'clock o makano kay keda. Hoping ino zagi talugunu zapul morobalbay nga kapu batay nga o sekia dia murao alpana o meri pagedo zagi tambay ga kapu batay kazi max etel se nga alaga ipalag sa ibay kapu batay nga murao buhay amat kida mura sekia dia ngalpana o buhay kurisa pagev kida tunara

banaki kedawan na kay may sugar family ng idea kalmel niya kay bao batay nga lakay batay nga lakay sinabidada ko kano nainang utena pa 11 ipakay kapugay ga